0: hona pakatamika umwe mujimai voita vatatu kuzoti munjiku makuma virina nomwe dakara panguva ino itiso tirikuva basi novatenda varikungwina munyumba johomi vachialikwa asi hapana aliwese uwatamika kuvira ngonjikuyo mutunga miriri obanje lo provinsi ya Sofala mai mutonya chare vananga kuti kunodikana kuvangisisa mazano okupingini jira kuitira kuti kutame kutarausika ndenda iwari kurikuenda mujimwene ntaraunda.
1: Ouvimos falar da cólera aqui. Em que zonas, até que ponto o governo está acompanhado?
0: Ati tisu tazo njakalim kuti ndenda iyo cólera iya tumbujuga. Tuda kuziva mutunhunyi. Pomwe, tuda kuziva kuti nguwapi mabasa arukuizo ngu mambo kurukuda kuti vavi vachisiza mukati mukuda kurapa vandu varukuwa nikari nondenda iyo cólera. Shikamwe tirikuda kuti tizive. Nzwingi zvavari kuita mukati mujia mutundu chokuti kuna vazinji vantu vari kubatika ngondenda iyo korera. Ainga mazwi amutunga miriri obanje ro provinsi ya Sofala mai mutonya chare. Mutengo undadamira zviuru zviviri nomazana mashanu omamuzi ndivo vashira besero lo zviro zvokushandisa mumarimwa kuitira kuti vanyengejere mamuda avo pomunokuita kuti sajalizowanike kumutundu chemba muprovinsi ya Sofala. Besero iliwari varikupua ngo umambo pomunu wa besero vahu mukati mkuda kuhurija sure dambu jikurno moneka ngo shikava chinozi El Niño. Vashverekeeta mushpiri chino pakuhinua ko imwezwe mbango yomu jio jomarimwa kuna valimi wachemba. Mambo provinsi ya Sofala vakono keja kuti vanudikana kushandisa ndao jakaterera kuti vawane kushandisa mtota ulimo kurukupandira mbeu. Va Lorenzo Bolia vananga kuti mujie jomarimwa nombeu javisoare juntatija chido chomambu mukuda kupekeja mhinguro kusandujika ko magariro pomono kuoneka kongozi njomunyika.
2: Este ano pode haver seca e então vocês têm que fazer as machamba na zona baixa para conseguir apanhar alguma coisa. Nós hoje entregamos...
0: Kere nyamaka kangaiji kungatuzo tuka kwava noshkava nchokudeka kozuva. Pomwe imwemwe munolikana kuenda kulima mundao njakaterira, njakaita makombi, ngukuti kona iyo, no mtota ulio munokwanisa kuwa na shiricheze. Itisu nyamase, tirikupekeja valimi, mumwe na mumwe, gumi roshtita shiviri zombeyo mabunori, gumi na shanu roshtita zochimbamba, makuma viri roshtita zombeyo yomasamba uksiana siana. Njakade izi ashkwa ni kuna vese, kuzoti mukato mazuva anoza, tinazuva tishpekeja vamweni. Mambo chapo pandao yokuenda kutenga saja kuti vapekeje vantu, vazoti vasunge kuti vapekeje mbeu kuti vantu valime zokurja voga voga. Vanyakusizwa nompua uu, vatatija kufara kwavo pomwe vabonge sera umambo.
3: Madatiso Francis Kutin, recebi semente de feijão, bomba, duas inchadas, semente de alface, tranchuda.
0: Kerendini Maria do Seu Francisco, ndashira mbeu yo chimbamba, ndashira vo bomba kuzoti na mapaje maviri, ndashira mbeo yo alfase, no kovi inozi tronshuda, kudari kamu nosako kuchira kuti, ndivige mbeo yo ndashira. Yuzi wari, zinozondi besa, ngukuti inini, ndenga ndichina mbeo, kuzoti wari, ndino mbeo yo shimbamba. Inini, ndaindo lima uhangu, marimiro angu.
4: Quinze quilos de feijão, adubo e bomba.
0: Atindini João Magasso, ndashira gumi na shanu roshtita zo mbeo chimbamba, ndashira adubo, bomba pomwe na zimweni. Izuare, zinozo siza zukuru wanimaningi, basaredu inga varimi. Inini ndakamba kuashira besero la Del Paj, asi chirongwa isha azopera. No besero iri, ndinozo nyenge jira mamunda angu, pomwe na kunyenge jira wa mbeo chundinolima. Mambo provinsi ya Sofala wa Lorenzo Bolia wa buya ngochido cho umambo kurukwenda mberi kurukubesira vaya vanolima. Terikumupa masoko on provinsi ya Jo Sofala shkamwe no Nyambane. Panguvainu ndakwenda on provinsi ya Nyambane kudanija Armindo Masinge azikoti buira ngo makarawa arikuneswa mumamuzi mumtundu chukusiana siana mu iya provinsi ya.
5: Icho vachenjevu kuna ino provincia iyo inyambani ndivona vakava vashi inyorewa mkati mo mabuku o humambo kuna ino provincia iyo inyambani iyo vachenjevu voma district o Masinga Vilankulu no Zavala kwape vakava vashi chongorewa ngo hubvinga hubvinga urukuva uchipindira jamtengo kuna ino provincia iyo inyambani soko rokunyorewa kwa vachenjevu vakava vashi chongorewa ngo hubvinga mamuzi Rakava shupoko na basa ora di Msambiki mpa maina Julia David na kuri mtunga miriri u bauhuaru mujimai ndumure no suito soho beseri wa maina Julia David vati shinodike na kuti mume no mume vise mrangalijo jake ngo vachenjevu vandu vasharuka ivandu vea vandu dingana kuti varene mejwe kushingaba kuvateverera kakuvataka kana nukuva gogomesa kushinga sare osure hushaishi ukuuraya Izwaro ashirikani kutushpindirile zishivoneka mtengo uwari wakura churu chova chenjevu kawa washichungule kwa ngo hubvinga muno mprovincia kwa leva wa maina Dulia David
6: Zikuwa jumahi waku jahe kama ifanelo ku akutsingisa amitirulei itirakulumu kama kumundadi ya hina para kudaya jidalana jinga tsingisi ka provincia hii
5: kuveriketa kwa maina Dulia David na kuri mtunga miriri bauhuaru mujimai ntumule nusitu sobesiri kuna ino provincia yu nyimbani ashikana ndewu yu chongore kwa kwa sharuka ngo huvinga ima district wa Masinga Vilankulu no Zavala kwapi mtengo zinji unadara mira kuna churu chova chenjevu wakawa vashi ngwina mabahuwa o humambo vashi gomba ngondava jo huvinga wakawa ushitika mkati morino gore basiro suruzuviri makumaviri no matanatu Soko iri, lavere ngwandine Armindu Masinga kufira mu provincia, yo inyambane.
0: Suri kukuzwa soko kufira mu provincia inyambane na Armindu Masinga, achibuya ngo makarawa, alikuneswa mamuzi, manguva inu ndakuda nija Jose Manuel, aze koti buira ngo jia shuri kuizwa panguva inu mukati mumabuyu okubudirihwa nguru zinchi munu munyika yo Mosambiki kazinji mu provincia Sofala.
7: Nduma musaini o mabuyo opachena mukati menyunyike Mosambiki na vatuma kuti vaze kovona mabasa mu provincia Sofala valutero simango vari kuchunguja kuna bungano kuti libudiriri ngosimba pomwe no uruzivi mukati mu mabuyo opachena arikuizwa rumino nyika vasimango vaivireketa nguchipiri chosumana ino muposto administrativo yotika district lonyamatanda kwapi vaivireketa ngokunaka kokulegererana mukati mabasa ofisungu vasimango Varkuvetera kuti mabuya arikuizwari anozopera ngompanda marwe kuoneka mtemo joshoni.
8: Apaje um imperativo nacional. Precisamos de ter a liberdade. Já o nosso hino nacional fala da liberdade.
7: Izvo ndinoda imwimwe munodikana kuti mubudirire ngokuziva kwenyu. Mungakokwa movia mwese. Nokuti vagari vo provincia Sofala vandikana kuzvipira ngokuziva kwavo. Kuti mangwana tizove nomutemo jakanaka jinobesa kuna nyika ya Mosambiki ngokuti nyike nje dutese nyike ndione kuti tinolarama ndimona mutakabahwa ndimona motinofira ndipo tindikana kuti tisiye zviro zvakanaka kuna vana vedu pomuno vazukuru kuti nyika iende pa urunyararo iende pokudisana ngokuti tese trihamadoni mazwi okuverekaitwa mbalutero simango nduma musaini Iri kushanda mukati mu provincia ya Sofala kuvona mabuyo pachena kufamba kari kuita. Ngodi rimweni vagali voposto administrativo yotika mu district lonyamatanda valambira hasha kuti akudikani kuizwa sano ngomuchini wa mazivise ngokuti magesi imashoma nokuti kuda kuwana interneti inyaya hurwane maningi.
9: Inda kaba hapano hapa. Lino langaliri sora hizi. Mashinyamasi totaka chizungu pano. Nyika iri kukura. Pano pairi la mabongo pano. Antao hapo kunanga kuti nyamasi mozona pana luzu pano. Ako tenda kozwa muromo hapo kuhulinjaze sura ba deputati. Ako tikite nyisho. Inini wale ndana wa zukuru wa tanhatu. Vachada kujija. Muzukuru wa adika nakita deputati. Temeji mkinye ndo. Potemusha. Ndiani baba angaji ziwa shumangwana. Kuchie kwa provincia nikita provincia mbili. Shigatisa kwetiri Mosambika. Tinga gara nukutukwa. Mwara anoti ida kutisiti wanji sejiro. Senaro numero 2.
10: Luka dungu jalmoso. Mbutu anga ida sangurene. Napionsene pida vene pida longwa pano. Napivesera pendi mwene. Ngabe chida ponyene mashindiri pambutu ya chuwiri.
7: Na wakapira musungano uwari. Mukuru wane arikutungamirira chikwata chovazivi vokunyora mabuyo opachena vochinoro nyika vakatumwa kuti vaviye kobata basa mukati mo province ya Sofala va Ernest Okosa vabonga nokubongesesa ngokubudirira kovaita vagalvotika nyamatanda
11: juntos participarmos de forma direta na construção do nosso estado moçambicano
7: ndinobonga ngokuti makwanisa kubudirira mosiya kuziva kwenyu mwavereketa zvino junyu lanjeve njoshoni zvese tatolera tinenda kopekeja kuna Alva Tituma kuti zvende kumberi tikwanise kuvona zvimweni zvinozobuda matima mweni omusambiki kuti ngozvapi zvinofanera mazwi okuvereketwa mba Ernesto Kosa mutungamiriri ochikwata chochinero nyika chiri kushanda mukati mo province ya Sofala pamabuyo opachena anoda kuzotsvanga mazwi akanaka okurura mutemo jokumbejiyo kuvira mu posto administrative yotika district lo Nyamatanda Jose Manuel.
0: Zino mpulukirita kumbiri kumasoko panguwa ino, motati pakati kumazinshi, kutumbujuka kontenta yokorera mukati maviki matatu, kurukutambuja mutundu shibababa mprovinsi ino Sofala, kwa uraya vantu watatu dakara panguwa ino. Mutengo undadamira chiuri chiumwicho makarawa, harukuneswa mamusi ndiyo akataliwa ngo watunga miriri mukati mprovinsi iyo Inyambane. Masoko panguva ino arongo no kuveringwa ndijo Sacramento mochini jomhepo jenga jina Luis Marijane.
12: So fala no masoko ayo
13: masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

kupireka mutakuchonga mitana no mumpuka nango machedo kamacho kusiyana siyana mangwanani yano. Nani ncha kuna Jackie Mangami, Daroda. Mangwanani.

Muntu wanesa unga nchitira jadidi panango kukuperekera kwa chitakuta ndina pia kuipa. Wanchitira jakuipa, waipa, wanchitira jadidi, waipa. Ah, imwe pintu vyo kutenka bipeza vama kaliru wa mbumba. Alikubunza kuna mbuya Yesu kodi mbuya muntu mwanchitatani imwe. Muntu wanchitatani wavira, waipa. Wakuma kwene, walongwa kuipa. Watetepa, walongwa kuipa. Wasuipa, walongwa kodi mafulumwe. Muntu mukafuna kuti ya kalitani makamaka. Likubunza Norman Chikote.

0: Mira, mama ne pano, mira kuna kuna pika ya vu.
1: And I cut.
0: Si, afuako pata mpira, nyaku kamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidimwe nkalamba.
1: Ada kalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
3: Kina pazo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano palemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
4: Kumadi,
5: piru mwadidi kakamu.
4: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndi mumweni, makolokoto. Junior alonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
2: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Pangono na pangono nzizi ulikuenda tumbu kwira njinga hife bulugira nzizi udato mefi na mabasa tenepa tiri pamponya mponya waza kusiana siana za mapanganano machibesi ninganano

Nokimba ka iza tingani ka Isabella seta tingani tikenda mbete kuma kumbiri ko ana mabasa ngontimeshi njawo. Bye bye imabasa ngontimeshi sena.

0: Bwana, wamaa sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili juzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Aa, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali anga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulupira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyanji bikujitika pano?
0: Ishi ni basa mme wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utagulukanya kupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika yu?
0: Chisaicha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chipu tazati kana ama frageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripile pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira bangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: Ais.

0: Wamasa salika tuyala tende.
1: Alima, ndiliduzi na kumala. Basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yola nalikulira tenepa.
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga wakubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lira?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ena asafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano habi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pinachita.

0: ya pontu wachiganikiro
1: mbana nakonda funa pebe kuna kombwani achi ndakuta shamwali anga
2: pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako sakitisa kutia kalwa kutsanzaya kakamwe wakupikulupira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Ndikadazati wana frageja zinji tinipa. Mbiyaji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuera peze nzizi utabulukanya kupika majibesi.
3: Apo mbiyaji binapika yu?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komero nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana ma frageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripira pina ndikomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
1: Ay.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndinapindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera ndioni china iwapo. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na pene piu. Buda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwache?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitu pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nguwa kuziwa ninga iwe.

pula mautenda anazivika na zina kare dentare nindenda nangu kutsatipasa mikanzo kazinjikini sambani manja nzizi onsene busati kaja chindu toera kuti chalira mautenda akusiyana siyana. Lero mafunzi watu anasalana pano suma na inaza kuna pinango salani pumuka vesera programa ya anang'ono ya pano Radio Mosambiki. Salamu.

0: la panchirana.
1: Ndimomwene ndifi ndi Ferrad Mosambiki tatumwa na chigayiko cha UNICEF pedzero na mabasa ungumi wa mbodzi ndi mbuya ndaluza ngwa mabasa ungumi musanziwa bwera kuna chitefe mbalo mwa distritu ino ya Sheringoma pando pa Nyathakadosh nkadamu athu wankulu nkadamu wankulu kakamwe zinachi ndi Rogério Gabriel Matos Matralha. Ndatonga malokotoro ntsena longa chizungu chisena chindawa natonga ndi Rogério Matralha. Ine ndina mbalango osho ndife balatu tachitambo sort kulu maningi patipate mpreze budzene muradi Mosambiki ndife mbuti budzene tabalwa tirawiri maimbo na baba kwaza kuti bala mwiri mwathu basi mbwenye nkhabe kudzoku thangwanji mbodza kulonga chisena unango asonga chindawa tabalwa mudzu budzene pa munthu na munthu. Ah. Na kuti muna muna sabusa kurusu ache. Iya busa kurusu kulonga chindao. Inda busa kulonga chisena. Mudzi ndubo zeni. Ine zinanga ndini Nijo Karimu Ajap. Iye zinache mbani?
2: Inini ndini José Manuel Bongo. Tazwa masoko kutikuno kwa kanguina kolera. Intende mweni nushupa. Inunesa shukuruwa ni maningi. Ndijona mkati mushinangwa kulangana kupangirana. Choradio Mosambiki. Chisena nuchindau, tishibesu wangu kutuguturu mabasa ohome kumenengera no UNICEF, talangalija kutigumepano panya Takadoshi. Tinomuda, jona jeti se kutigumepano, tijijisani kutintenda iwali, ipere. Ngo kutipano panovereketu wa chisena, inini ndino gala pasi, kapeta ndino besa hamayengu kutimabasa famboshoni, kutituwati kubisane, jakanaka. Nishu.
1: Ndapereka takuta kuna Zemanuele Nyathakadosh woye. Alonga Zemanuele, alonga Bongo kuti chidatidzesapano chakuti chakutoma. Tirikufuna kutioni imwe mbumbe Nyathakadosh na ungumu na imwe lero. Ungumu na imwe lero ngwadidi maningi tirakuti na ungumu no munakoza kwenda kalima. Na ungumu no munakoza kwenda kasaka makala, munakoza kwenda kameza. Tirakuti mujese apala na ifipano. Mbwenye mukadwala, mukadwalirwa. Munakoza kwenda kaipata pads? Nkhabe tai. Nyatwa da dzesapano ndi nyatwa ya nyoka za kwenda. Kolera ndi utendo nango. Wakuti usamala sumana ya mumbu mundu mbudwala kolera? Ntsiku zingasi. Mea ora basi. Mukwana basi. Ah, machibese pananzizi hapa. Wataniwe. Wagwane rankono. Ifi netu kufuna pepi. Taviranda. Alonga mbu yandaluza. Kuti ndi utenda wa kolera nafano kuno, waoneka kuno kolera, tabweresa baketi ili, anta kusamanjade kuno. Mbwenye funati ziwe pa mbozi wa imu alipano. Chinasosa kolera ndi ninji, tangwanji munu Nyathakadosh utenda no wa kolera waoneka. Mbana daduwala utenda wa kolera, mbana daduwalirwa munu Nyathakadosh. Ife buka kwa tupano leru peno mangwana, tukufuna siya munu Nyathakadosh. Nkabevi kolera, munu Nyathakadosh. Nkabe viula na kutini panyupa panga nkabe chimbuzi. Mwansene mwanapi hapa tae?
3: Inanapi.
1: Mwanapi?
3: Inanapi.
1: Amuna kutoe kutanapi na kutana kuba chimbuzi ndi amuna. Kwa kutama funatiziwe kuti ndininji utenda wa nyoka za kwenda, utenda wa kolera na chaza na mai mbozi hawa. Nkazinguru, ini ndapata imwe, ndaona imwe kuti imwe chimbuzi mulinachi utaye. Safuna nisake kudziwa pangona mutipange, utenda wa nyoka za kwenda ndininji. Pia sose katani mbalo mwanyataka munu. Bukira leru mpaka tsogolo. Nedru kufuna pontu kufa kuti munu Nyathaka. Muna pontu nyoka za kwenda kolera pakutoma zinanu.
4: Yana.
1: Mai yana. Kolera ndi ninji.
4: Kolera isabwela na uzendu na patefi pa nyumba pale. Safuna tsoko maparato na sabau. Mbuika padidi. Mbupika pindu padidi. Ungasaka masama mbutsuka. Ungamape pale. Mbubui.
1: Imbani manja kuna Mayana. Mayana, kasikikane mwadidi lekane chita manyadzo. Ae? Longani pina dziwemwe. Mwavada? Lekane chita manyadzo, Mayana. Mwadani pondo. Ae? Longani mwadidi mweni kani ntima pambutu. Mayana, ndilangane nipangono? Ndilangane nipangono. Ae? Mwandilangana? Ikani chifuachano pambutu. Ae? Uzende ndi unasosa nje?
4: Unasosa kolera. Ngamawe pali chakudya safuna kwata madzi mbusamanja. Ngamawe pali mbukwata maparadu mbika padidi. Mwana ngambuka mbaenda fora.

0: na kale mpya ncha
1: ncha ine nonga na ine senzi kakane ine maningi nje gereja ine dikakambozi mkati magereja na penya kanyanza mika kabral agora ushuvi yango senenene ndikapitira mwene muli mugereja atendi na nyumba zinangu tikapita mwemuli tisembambo nakonda bwera watani auli wimba kala kwa kumimba nonga misanje kuti munthu ule nakonda bwera mugereja muli atendeuke Mwana petina nyibu zatu zinaimbefu mugreja umuli. Utendeku, upalianga ndapita na pepi.
0: Pia kuenda magashtu, kuenda kapite manzano na shoko
1: nkabe. Nkabe, netangu kutena basanga kada zapite nili. Ya kaya nesa, pikinda za kwatiwa panu, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pepi vya uyu, kubashu huku, imba vina valimba, kalipo adeke hawa. Mwana kaimba, kumpanya gote hawa, akaimba basu, go, go, go, go, panu.
0: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi, valimba. So inembo pepi. Mbisi kabisa mila dae na pia tubie pia kupembele. Ate na lero ni kupembele basi. Ndapaswa mbochi zombo ono ngambudi ya koni tani.
0: Apo chupangene, mainkuru mkazana mwanziwi la kupi, mwachita sakirwa.
1: Mkazi leta sakirwa dae, ine ndachachinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunee ya katili yae. Ndeenda kwekulia, ndawa pa sentu paka kalifu, maulu, nga pa sambo intrivali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni zona na iye mayu. Mwana, kumarumeo, mayu. Imu muna mamu nangangabe mamu nadae. Nzanganganga nani, ntepa na binaimu ipa na kukupane. Kansa kile manea, ina maadula ya kede, nilibula sirivili na nzanga, nisakambu padrini wa pachisa jecho. Ndona nami, cheza nami, nisema, maizera vashi kukoba. Anasa sente sete ano.
0: Nalero muri na munse.
1: Wa ndabana naye ana, ndabana naye Domingo, ndabana naye Noki, ndabana naye Shoni, ndabana naye mani wa ni mezi nkazi ndachita naye familia. Inemba kazawili nkabe na gereza tu yeso nkazi ni mbote basi bigado.
0: Hapo ndiye tani pida semba nemwe mwabereka chuma.
1: Sitapereka. Nja kumuone ni mwanankazi uli ndazabera kunda panga familia. Familia miramuka mbienda kwe kuluka semba. Mona, nakasemba pensene bene kede. Entami nipangwa chuma, mchibusa dinyero. Mena kapagali kwe kule, midi nkwata mwana kazi.
0: Mashire ni mangasi nkama?
1: Ishe, ura ziziri, kaya baratu. Pamili ngapi fika tayo.
0: Ikachipa, mwenye ikachimanika kone.
1: Ikachimanika, mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero. Uyu malupato, uyu bulsa, uyu kula masinku, benipe pia kari, kaya baratu. Nipe kaya baratu, ne. Mwana ambu, serveja ya pianji, kula vinyu, kubera, buera, tane, pereka. Masika hapi kaipintu kini sinunga oreno dae. Mtingu hata mayo ndi bera nae familia nsene. Badi ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Na nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye balewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipe wanga sanziwa ipoishi pae mbeza chinjwa mbenda msefeme. Iyombo pae mbo machinjwa mbenda msefeme mbu iye tadwalanga. Ansena masweka. Pae aloa bera. Tadwalanga za loa bera. Salaba.
0: Apo apara kasinzika na imembo nzizi mbununu.
1: Apara kasinzika na inansi na malirata. Suwa sala mbozi ndi alimaputu, nini likadenda. Chakajidama kweneko kushemero ya mendinsaka mendingumana. So nja apede mbu vista. Apede mbu vista kukibasa kapate fili nja kuipa. Motu nga gaka nga liza. Motu li nga zapana maningi. Nkabe hivi kuti unakwanisa vala oru kuletai. Nzanga jang habi wana vini ndi kuona mazaa ndi kuona vini nunga muda wakari la. Kiba sati kapate fika ya kunansi.
0: Ndi mumuene.
1: Suwa sala ni mbozi basi ya limaputu.
0: Apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo.
1: Sisi.
0: Pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu waka kufinyira nilisure.
1: Wapa, si mamuna. Mamuna nditebe sokwati sapata. Sapata chibuzi na chibuzi. Mkabe zikatuweza chibuzi jene, buke ora zaziri. Mamuna kagopa. Kanya chite kwenye likuwa kile manera kutuwa wamuna na mata kudala kutendamfuna. Mkabe nkabiretu. Kagosa ora zesi. Tika kana le.
0: Ukasangula mbozi.
1: Mbozi ni wakwe nebo basi.
0: Ndamba. Taza pegara ye.
1: Kabevi kuti. Ora zesi. Kabevi kuoneka kuti. Unakaa soa wako kakaa ni mbozi basi. Tikashitika mbunungate nebo nkabe papa. Tikashitika nebo. Ungafuna mwana mtu unaenda panga padri. Tikakana mapungu. Maya na pungu wachi. asweka. Inemdika kana pungwa ngam.